0: Chenamu msamba kasi sasa tu feme ferro de si mepogo ma dembe kepo vadi mashanyala zevaba eyo kepo vadi kale mbera bote sodo kulange tambla kepo vadi bavili demo mumanyi iranda bono abakungu batimya kepo vadi na basambi batimya Argentina baze mu basambi ba kepo vadi okubayo zayo zabagambi baba mukarube ebigodo bageza ko bayo zayo gantemina nsonga yona ya kwera liki ya dokaba chemukoze mchikoze sio biyabimu kwebio soo kubangu roo za kugwe mgana auliza wogula simba gubade mpira mzivu nyo mbira nga beso dokula nge tamla nenga sofa ezi confirming duwa kugambie round 16 sobo dokula nga ji confirming bwa timu ya bana fava Canada basamba Morocco Paraguay zanya po Faransa, Brazil zanya Norway, Mexico zanya England, Portugal zanya Spain, United States of America zanya Belgium, Argentina zanya Egypt. Wakati timu ya Switzerland, alinze kwa gendo kuita wakati we ne Colombia, wakati wa Colombia ne timu ya manafa wa Ghana, kwekuli, ani agendo kubera anga, kolache, kwekuli, ani agendo kubera anga, asamba timu ya Switzerland, then tuja kubera ane mipi ilao, enakuse emwezi inga nya, ndabe wanene mipira tejigenda kubera minji nyo ejiyo nubira nga jimariza yo round 32 kuruna ku orwencha nyo soke njila mana fix chanji kwebu nunji nyo atemi nisoko wa mtambla so naku orwencha nga nya tuja kubera nga tulaba okay ngeza kukubera nga ndaba kumipira jina sambo naku ate Tujja kubeera lwancha then solo okubeera nga tetumanya ensonga nga bwe zigenda okubeera nga zitambula agwe muganda nge agezaako okubeera ng'ogoberera ensonga zino gyonna gy'osinziira mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nze Abudi Abimno Uganda tutambula ne banaffe abayiwamu ensimbi zino mose tubeera ne dotibo logistics nga bwe sinza okubeera nga kitambula abakuwa kazanya ka buli lunaku mutugabire mitwala 50 olwaleero kyemmanyi sinaba kufuna wano bulungi dro nga bwe etambudde nino kwiranga nina information nino kwiranga njijia tenso kwiranga mbabulira ani asodo kwanga wangula sente zona ku lwalero nenga ne mpira gwa Morocco encha sawa 2 obali lwalero kale ku lomukaga ani agime sage na kubera mu Morocco yes aja kubera nga tugulaba bulungi nyo tujabira ngira na motu gama mu kunsimbi ebintu era bisobola kwiranga bitamledda la bulungi nyo nenga mpira guddako gwangana na faba Colombia bazanye gwangana na faba na Ghana mpira gwe end time from now Ugena kwe nanga kuja kumayengo gache na msambu. Akasise satu feme ferode simba. Impolo goma eye dembe. Atemi nisoku banga vita ambla dala bulunji nyo. Ngabo vino kwe nanga vikolachi. Ngabo vino kwe nanga vita ambla. Gwe na agezako kwe nanga goberera ate onaku uruwarero. Kale, njaga na mkwate kusimio emubili. Nisoku kwe ngomburi la kwe gemi ya timi na fabajenti na kuhisi zeti ya. Ojirabi dewa, ojuriri dewa. Nga mikono jenga na bali kutito kumesodo kwe nanga mbalaba. Mbela nga vino kwe nanga vitambula. Simba kari ngena kuwela nga mbale kwa nga ndoza ne game ya timi na fesembe de asani sabo wenda waliwa na asani wendo chari wu lao vili asani eno game Argentina nga wajira wa samba wetu buwe kwa kutimi ya Faransa katugeze kwa nga saka la gamba na Spain saka gamba timi ya Portugal Fetumanyi best competitor, direct competitor wa Argentina, okay. Bufaransa. Okay. Bino tuvijema vya Simeone Ronaldo eno, Cristiano yeah. Eliyo competition teri, woteri here at all.
1: Yes.
0: Yate eyo ya page 2. What do you make of this? Panga nze njogera kino nga njagala sano tugambe. Given the fact into whatever finals are last edition, wakati wa teams ne bi. No, Bufaransa bweli ne bi adisha. Ngatachu use, kumpi medishon nyenye wata. Baso wala kumachinga eno mundi age neso kumachinga kwe effort singa bozi number 1
1: na ichisoka gero mwenye wadde mwenye mbeira yoko ipika kutimi guwa mbeira kebuwa kebuwadi wadde kola mbeira 5 yuri mwundu ndi guwa yogu soka mwadika yala zomu tino mwundi mchimbe ndela mkudi fini ngomu pili nji kumundu ndi guna baze nga basa amba timi Argentina evadde mfati zivadde timi B Argentina ni Mexico na zitemba kubira nga zitemba mungu mwadi kapu atenge chila Argentina ni tulase nyo nchini goro za yuzo no kupa mchimbe zibane za mesi ukutari musa mbikozi muzeni wako but waliwe songa juzo kutunulira nze jinso kebe konti kebu vadi evadde teka wako ipika echila bwe yepise nira banga bisoboke byokuteba muneisa yali gentina yonna ebadde tunulirwamu ba defender ababiri Lisandro Martinez ne Cristiano Romero ene Isaya of course ba defender barundi defender tubomanya ne Argentina nga yonga team ekigambo kiri kya pedigree olaba
0: nti kibadde kirabika everywhere
1: kibadde kya everywhere
0: usawo kiraba ne mbasambi
1: bwe timu zebazanye mu kibinja okuli abadde Austria ne Yalan ne Algeria ne Jordan teso akuwa kigezo kitu
0: teso akuwa kifana nje
1: tu ne kepu vadi ene okuba dente
0: teso bula ku kijja
1: teso bula kijja yo so game jogedde ko nti bazanya nga bazanya mu France zinoza mu continent tusobola soko kulinda game entu abifana ne ku game je tuta gentina bwezanya bwiti kidira yisenti bwefuna omuntu asomula okuteba nga ina
0: batu
1: ngali kliniko asolo bako
0: webale nyezuwera oyine songa joje asa ningo genda kujana bude bude nina wenda bide bakute counter attack
1: bicha
0: kutimi Argentina igundi ya Cape Verde why na webakute timi Argentina counter attack 3 against 6 obo jirabi defender na akula ganti alinga agama tugwa gara mu penalty nga mentality ngo kute ba defender basatu nga muli mukange yeba goal ku mazungu eba gole nabu etaba timuruma nyaba ule agana kuva mu kisaa kati wetu kidera wano baba do uli anga ngamba na yeme itaite ya Afrika ya bachi guli bili bili mungu tobusaja counter attack atemu bala zenti bukoi 3 defenders against 6 players
1: so
0: wabera mba utu play
1: wano roche chintu chava Afrika in fact nze era mbade nina bindu gira na wao ni waga manti abasaja wa naba moleko naba Egypt kali kanga mbaba wala bubana baina bibatu singa ko ngafe kale nenziru gave ya dala dala na wa Afrika banafe but baina bibatu singa ko ngojeke nete kate kama wanga gabwe nti timu zino kuvira dala wansi government ne bilala zibayamba ko uvune bisebe baina ne bilala nti bagize mu ne bakitunda nti bayinza okube waka baba de balaga javu muzanya abazali be waka ne bagenda ko kubazanyi ababu abazalibwe bweru
0: abataliba ne TV
1: mu nga bazalibwe bweru banasima
0: sala echo nachongera
1: ku mabati nti ne bakomawo okwongera okuguluza timu zabo tulira Senegal Senegal badugavu dala nti ngabola bana Uganda abazanya basimu mu ku timu yao bona bazanyira bwe ni Senegal kapira ketu wadi World Cup sikeko nira ba Morocco ji yakuba mu final no kwadi nti Morocco atechi ko bachi dira mu court yes Morocco ekula danti no ibiva mbazungu
0: nate samba burundi nate Morocco kweye nsonga sana Morocco ina structure yo mupiro jimanyi
1: burundi hajo chemba de kugamba budget
0: yo jimanyi
1: yes
0: bandi imye
1: nje chemba de government aba wala bubana bayina bibatu sinze chechi chogede konti bano batunula banunga okwakirizamu kutono okute ngabo yogedde ba defender bali yuba
0: sasa muri mukaga eye bagoro okimani ne mukochi ngena sana tusamba ko kumupira ba coach mamanyo tege ka kandu we kati ne bakukuba enyumba nga wale wabwendo atese abantu mukaga nga munda muri mu babiri e nyumba bela buno 6 against 2 nenga coach ayagalo bela omujigobe aba kukwata mumbera bwe
1: ati coach asano baga manchi no yes mu muri mukaga bali bali babiri nenjagala buya abateba nga kibateka munti abu ayagala imirire akimanyi nti o either badda tune mipire jo nga abwa bela ne position jali mu ne mutamwa mupira katinga gwe toyina kuteba ayaga ne bwo tukera galo ku minus abu ya ino kuteba so ti ebito bali tembe nze gwe tunda Argentina ekisokera dala etulaze nti nno okulira yingira ku golo za Messi mu kibinja bujjo si nsobi Messi gwe balina ng'omutebi w'olulango ekyokubiri Argentina etulaze nti nno midfield yaayo erimu amannya ba Enzo Fernandez ba Alex McAllister ne siye midfield siye midfield esobola okudifendinga baka yabo singa bafuna abasajja basobola
0: okutebako wewale nyo nkyogedde ko wano half time ngamba nti mi timu eno gyaba abasambi amanya okuzitobwe gali ko kutoto timu ya Argentina bwe badde nga teyina mupira nga tebalaga nti bali na potential n'amanya gaabwe nga mizani tekola ki tebalansi wabula nga Argentina bwe banga yerina ng'osobola obbalaba asobola otuma empanvu makalisa olaba okugobaagobamu awo naye nga obwedde olaba nti timu bwe baterina ng'olaba nga balina just mijozi
1: Portugal bwebeera yina bayinza okukuba butaaki obutono n'ogavana eno timu yinza okuteba goolo nga naye nga teyina onoonya Bruno Fernandes onoonya Vitinha
0: kati ekizibu ekyo simanye asani kubanga Bruno Fernandes saagala kumugamba ndino asamba bubi olw'okubanga tanaba kuderivanga ne numbers tezina potential nekyasobola okukola tukimanye olwedde yakirazeeko okutemya amaani sizoni Saya kogera kuzeya kamara onene ya season bid. Eno ne ya kugwa. Mani unga struggling amche 10 no mukaga la season yeri. Nene ya weather sin de wangu denga mani ya manya mche 10. Bruno ya lazent is the class apart. Okwena ngata sa ku delivering achintu echo ku national team. Chiri mu mutende si chiri ku basambi.
1: Nebo koma ko echo. Chiri mu mutendes. Kan ku example ya Spain. Spain ngojie kwa rugby mu makati nti ina experience utuna msai mu top Pedro mu Barcelona nti boba ina chindu cheba samba Vitinha ku Portugal ne Joao Neves baina chebe ulira ku Portugal chebagala okusitula echa PSG PSG babera ne anka manyo ngo baita Louis gundi no gaiba mita Fabian Ruiz olo lefta omusipa
0: yatula mchinya
1: yatula mchinya nako labyo nabyo na nga nebe bayina okuwo mupira tebayina oli omutebyo wolulango kuli city yanu ku PSG bayina omuzanyi bembere kabashkeria nti bonna basobola okubera nga bakola ebintu ebifaanagana ebyomujirano nti basobola kuwa numbers mu assist basobola kuwa numbers mu kuteba badu sibalungi basazi balungi nti buligo batere so mu pili
0: ngane nebanga bagala kugobera ko mu yagade bakugobera
1: yes kati kutimu yegwanga eria Portugal Rafael Leao agenda lizingo mpira soka kola bibi
0: namulabye ne mpira gwa
1: je ate si yali mu Rufirika soka kola bibi kwesa nyusa ne yedyo sana
0: kwa nate ka waya gali
1: we bali nyo so that's why nti olabo mulenzi la mimi ya mama aban bano bona bona bamugera genya abasinga because ya chimanyi aim bobo sazo mutubera direct
0: akola bi opposite
1: na watu watade wa assist katika ngwe example ya Saka kwa Arsenal Saka kino chogira city ya Gwenja Katondo siye muzanyi omusazi
0: kaina chanja ulonyo chalina
1: na ye Saka ya manye chintwach
0: numbers
1: zizi ya matimu ugenda maso assist ileta kulos baile wa inoteba so kajibala faili ya uro unumule vanda wakuzda assist kutimi ye kwanga ili jundu za kwa badu kwe vamu
0: na mwe unyiza nyo kwanga yande uro di nade ya nyizi za dano ngandawa
1: then no musomesa dido ino kuwera kubanga fina
0: tukiza
1: Cristiano Ronaldo muzanyi murungi Owo ya galo bato ya gala yon kuwa tambuli duwa kebe ya febe mpilo kumali miaka kumi okude marubo Owo chiwakanyo bato chiwakanyo wawiza rugola simba muneisa yon mpila national timu ya gala timu wangule timu yolaba angativa ina angiri jibalikiza moro na udo ngeri yonga ya chigendi lilo haa kumuwa buwe just Ero la bati Bruno Fernandes agezako nyo kola banga achiwaliriza niba no abalala bona bona bakuba bukirikiri bakuba bukirikiri bukirikiri nti Ronaldo Cristiano kati wakolera singa ko cha bamusoni mu tsara because eto cha so achijawo Roberto Martinez taswa kuteka Ronaldo ku bench nga timu etandise gwe baba kuba era buli omajja mu bwanja
0: nalabye jonga mukuba sa Ronaldo aso sana alumemba ne kati nenja gaula ba chemistry ali awo yeah. Martinez ya badene balls oba tujite bwetyo obuvumu obugamba nti neva nengo laba nti cha kunyigiriza nnyo era walabye Ronaldo nga tekawo yasuseteka
1: mumbera nga cheta so obuvunanyizibwa obusibo buli buli ku coach tubadde tuchogere banga lyonna nze ka nku example ndala ujukira gundi ono mudacha ali ku mani eri tena ichanga ne Cristiano ese ne gamba bichi fena tuchima Ronaldo buzanyi mulungi but coach wabaze ku team ole bintu byasobola kula decision nga coach because oboya galo watu yagala bulemezi bulemezi ku delivering coach lewa bayi no kuvao chago bulemezi ku defalinga tebagoba musanga coach abayi no vao coach tetu woleleza kuyagoba Ronaldo kali ndo yaliyo tawa chitibwa but ubanga bafuna butakanje usoba kubanga bwatanikira mundanga tetu chimani Ronaldo rwalero coach ino mubalinda wadachi kameka edachi kezo abali no muompira bali nakola bichi ali nakuyimirira wa
0: so coach unacho chombi kudama sasa ni zebaita details is player management
1: yes
0: omanyeto msajjo no mukadde tacha sakuduka na ye asobola bomwe mipile na so tebira ko goro bili because Ronaldo tacha ina ratio ya 4 against 4
1: tacha wali oli
0: tacha so 4 against 4
1: sa ko gira batu so kubumuli
0: wa 4 mipile na aja tebemu ba oba bili kato ina kumubaza mugemu ene ina ten stigeri ko opponent ye isatia Ronaldo
1: abazanya bamwetolode bayina kola bichi laba mesi mwabazanya because mesi asobola kubiranga negwanga mwava fina tuwemwe basajja bagulumi basajja baamani kuva wasabi Aguero gende eri wasiko ba Maradona baba labiyeko Lisandro Martinez bomukaza kone ya bucha bakuru bintu yawe
0: ya bali aggressive
1: bajja fe bachitanga gumi kati ndoza kuno muri bicho muita gumi tu omuntu nga yita agala kumanya basajja bagulumi batevez bune ubalabanga basajja
0: bamunjogere nyangu bachibuli
1: we bali nyo so olwali ro vunanzibwa obuli kutimye gwangi ali gente nabo kanono ba potibu olabanga ali gente nabo yakola akolera Messi Baludi kwa dipo kono
0: kwenye kumbesi Ochilaba na
1: babi Ochilaba
0: kufamu dressing room Mbabata na vwa wete mafurumu
1: Laba golo nambe ya ya message ya tibisano matizu ya kuido mfili Alabi ya lii sen Mesa bada vayi wati Orufu deo kastaba denga ali onside Namu uo mfili Chizibu nyo sanga kupoti mu
0: Poti go Vitinya Vitinya
1: watuna bwati nga adamu wa kone ya Okutari musangu Chigenda koma diku Wanga mwino
0: mzangu Kutimu techiwa wa results Wanga tunile mpile sato jitu jamu chivinja Toina mpila mingi kukola mingi
1: Atenga fena tuchimanyi terise deni unado wabamu chisawo Mbali tunulide yeko potigo
0: Ok Wayasa nisava kazi wa mkambuda ya saba Sajo onkoze bulonji nyo kuja Mudachi kazi na artisti umutu wa uriza na badeba la bawa na kutikto Kobanji nyo mikwano jangabamba badeba lienu na mchikumi wa kabu sikati Badeba geza kwa kubenanga bakuli lizangi laba gaba Na mtuwale ya uriza chenda musamfu akasise satu feme ferredo simi mprokuma edembe Nisabu ya bimna Uganda zizi nobile zise kusa kumeza kamungeza Auzwa machagona kurale rather I'm very sorry Asa nisabu wa genda bale itila omfili kwa mulala siye ngoje ko misiri anti gana si yalinga sigadde munga omulala
1: gana
0: ya kwa misiri yagenze neza abasiba baranga abafili nze bana
1: misiri yaiso ogera kugenda ko ne Morocco
0: nze bana abaduka vuba nonze
1: bemalanze
0: nze abo bebajo bebanuma nono vabya numi kwande vada tani na mpoti go munji na ye na ye banunga musayi mare
1: munachagwe munu na tugamba
0: ano
1: gondi amati nyama yi zwane munyu kakati ye nga mauli tigadi okusa kumize kiyo ya chakola ki
0: naye katata Michael atoya gala tuita mu bisi kati gwe sero wowe
1: busimanya tuli basizi
0: baba aleta magendo gefe tumgamba
1: Neta kwa muno mwetu
0: Amaiko Nene wakati Amaiko Fetu imiliza already Na ina no tuweba za nyo
1: Uchitakera
0: Wakati
1: Sinaba
0: Sinaba Sinaba Sinaba Sinaba Uwana jina
1: Olaba na eko nini achatu La dukona kwa
0: Amaiko matini Mwana ganyo Mkuna kwa Olesane mgambe Tule kubule mezi Mate pula
1: nongu Mwana mezi Chari de chabu
0: Kochi kwe Kochi kwe ya gobe Gwetu wafunye Kamanyi ilo Psychology Karibaga laku
1: Psychological torture
0: Mwagwado toko kwa mwagwabi ya lino kaa Jangwano batunuzi ya mwe mundu Kale, asa nisafa mwena chadondo Yagendo kujano batu sako gemi ya timi ya bana febali Abagana, angaba samba timi ya Colombia Mpina nunaguwa mzibu asani Na etu sabaka tonda na atu ya mezabu Mwagwabi
1: ya Colombia ni ezanya lila angaba Afrika Inambu vezi bantuba Frey ya batono Balui Diaz, mwagwabi na mwagwabi Afrika Anga hii kwa do huru guwali Kukuru vana mtu, fanya huyo we
0: Nzabu vengendo kuwa gida haba semba otherwise The team zaba wala buzinoneda Kali, one asa nisava kaziwe nzabu diya bimna Uganda banangi Kazo kendo waneno kamba waka langu kana kani imbira vya angenta na kuzomezi nga kumi na rumu Tuli wale rekavu mbasa nisava ya special referee kwe tuleto kuve Cambodia Nze nasomera wali Somalia Nampala Yusuf ya somera Mexico Bruce Mutabizi ya somera South Africa Tuchimanyi kola kutivi vya na South Africa So fatu gendo gube na mitambo Ebena nesambila byangu Tufusoka musambe gadi Dene sambila byangu atandike Misana wona tuwe na mkunyumirwa Dene ndongate sumulwe echiro Kufa kusawe mpake mku macha kusandi Sobe chikendo kubilanga chitambula Unakuruwale na imbila byangu mtuwe kumuko koku ingida Nzabudi ya bimna yugano ni asa nisava Asansa nafsikiliza tunane kesho Kwa heli

0: Eyiye bulirizibwa nga sima oba ewulirwa buwulirwa.
1: Sebu terevu nyo kuchenda musambu akasirisa kanyini kali musatu femu mwefa radio simi program eno nje demba bale kuchenda mbili kasirisa msaidi zeni mitiana mwende football focus seche njojo chegegwa ede chika zina yoyoma zili makumi abili mutanu zise kusawa ebili za macha golu na kuuluru walero mwebalo kuwanga kwemuli nyo kumukuto kwa lupa kula simba nga mutambula urutambula lwerure nyini nyini nga mudigida lwero mbagala nyo chemukola chichisingo bulungi atecho chamanyi nyo nyini dadala katugenda kulabikanga tugenda wali wali akayimba ukawulida bulungi nyo nyini dadala akayimba baka chise singo babu webale nyo ukulabikanga otuwade akayimba akoke nyini nyini kadala ateka kulu nyo inama geza abaka tegede nyo akagade abaka tegede nyo akawulida abachi tegede bulungi nyo nyini dada awono kama sabio kumujambwa singwa jamanga amujayo wachikyo mpola mpola kali aukatuveyo tutandise ukulabika nga bie mwabuziza tubitandikako ekyono kirungi ate kikulu nyo nyini dadala katubitandikeko ekijja kijje kale bwetunuulira olunaku olwaleero abaana babeerawo nga babanja ba MPs bana baba mwanoonya bulumu akula mutya bweba olina gwobanja kasimu kavuge n'akako kake kilabika Ministry of Finance yali amunyonyo na aganti sente zamaze okufuluma zatuddekoda oba watimba bipande oba wamwazika motoka najimalake mpira oba wamugulianga mafuta gwoba manya nti wateka mu sente mubanja kyonna kyekiri mukubire kitegeeza kyalo sente mwazifunye zemmotoka bazifunye kikye nkutegeeza nti ababaka bano bonna bakugabana bilioni 16 mu 8 nga za mmotoka zokka ndowooza bukaddengana mu buna mu dola ekyo yino kitegeera naye ate kiri wano mu Uganda eddwaliro ekiruddu yali ya milioni bakumi eza dola nesende zibagenda ugabana ezigule motoka zigenda kubanga zizimba kawempe oba kiruddu malwali londoza agasukka mwatano Uganda yensi ezisinga ndoza kubanga Afrika tuine esimeka atano munya ne Uganda eri mu nsi ttaano ezisinga okuwaba ka sente nyingi Uganda eno era Uganda yensi emu kweze ttaano era ziina abaka abangi bwetunuulira naye Uganda yo eri mu top 5 mu kuba n'abaka abangi kitegedde bulungi ababaka baayo bafuna sente nyingi nabo bangi onfuna bulungi bashinga na Amerika umubaka wa Amerika ne sende zafuna ntono okushinga umubaka wa Uganda wale okitegedde jo kino onyampola mpola sende ze moto kazino mu 1996 akalulwawo nga kakajja mulembe guno gwenyini gwa Museveni baba wa milioni ya 5 ezogule motoka bigumu ne baba wa milioni ya 2 nezidamu nezishootinga mtu biri mukaga milioni nkaga biri kumi na gumu zali chikumi mushatu uze biri kumi na gumu awo zigena zipanda juu biri kumi na mkaga chikumi ya tanu wachitekede biri abiri mugumu ni baba wa bibiri omofuna bulunyo katikuluno biri abiri mukaga bisatu kumi na tanu bedu katugeze gwe weno nyezo mubaka nga situno nyantalo mubaka asinzo kulwayo kubaju kila buli mwaka buli kisanje matoka zichuka waliwa abe simba okuva bili mukaga Baby tio na ye Chiri Uganda awaka tuvewe tugende kumulala asobode okulabikanga abuza ekibuzo che tulabikenga ekyo tuchivako nekati bobala munga 2 mukaga ombaka ngaze yesimba ompaka 2 mukaga buza sente ezo meka ze yakafuna mugwanga lya Uganda awo katuchite awo katuchivire tutujja kuchese bakonyo awo katuchivire okay ona abuze zatya na gamanti salongo abantu bebagobaganyize South Africa ochogera kochi erochi tuotya abantu ba government ya Uganda chenyezo kugamanga chita mbumpimpi yachimiyo abantu bafe nebajja wanu nebaleta chitegeza ino mutima ogulumirirwa abantu bayo nozo chitegedde bulunyo toyinza kumbuza kibuzo kiddako kakati tugendewa unabuziza ntino salungu ogwa Dr. Chiza Besigye bantu mmuti muleta mitagalo ejiri mukoti timbireta

0: vora kandi kati aba India rakoze kumanya emirimu mashina na kujifuna bulaya kwana mu Uganda tewati ali sent takati bali bakendeza amanyi gebasa mu ndongo challenge ndale yajja ne technology agenze evolvinga mulienda omuyimbi cheyeta aganga kwata music muletere mandem mandemu kamusima na gamba luimba lulungi nja kurukuba nga luwaka wa play nga retio simba ke kuwaka wa play obo ya galo bato ya gala you must make it okay kakati uruwalele ntuja tufu nechigaziwa ulinokuteka ku Spotify, ulinokuteka ku YouTube, ulinokuteka ku TikTok, abantu balina okukola challenge, ulinokupika radio nazo nezeyongera obungi, ulinokwera ku TV nazo nezeyongera obungi.
1: Oinogenda nemu barotu leyoko.
0: Ulinokugenda mu mabala agatali abiri asatu ana. Nti olugudo lwa kashi ya zeniroko kuva ku golf course okutuuka ku Capital Radio waliwo ebbaala 15.
2: Edi
0: ate omuyimbi owasulangiza zeniro bo bali musiyo legamba nti omuyimbi alina okukozinga mu kusikasiti okureizinga demand wabula ate olina okupika n'omuziki kati olwa tena baleeta manaja abadde n'omuvubuka gwayita Peterson na kampuni yamusasula musaala yatambuza endonga ekirala yembadde musanga gyo mumabaala nga bwolaba gundi nga bwolaba dirisa owa B2C okitegeera so iyo swanzi nga swanzi ogwa yeegukoze ono omwana kyabadde alina yajja mu budde bukyamu ate n'ekyokubiri maybe n'omukisa gwa Katonda yadde yavamu ekereziya lubaga nga gyayibira mu chaci naye omukisa gwa Katonda
2: Edi njagala kubuuza kweyo ensonga yennyini ey'omukisa Chengamba njagala kubera nga nkuuza ku nsonga y'omukisa eyo abantu abasinga bandirabye za friend ng'omuwala omulungi nti oboli awo abasajja bandibadde bamwettanira ne bamuwagira olwekyo kuba omukyala yenabo batanafumbirwa kuba yimbi bonna buli musajja abeera amuyinamu essuubi osanga bandibadde bamuwagirira mwekyo kati omukisa gwatalina bubeezi ng'agwetaaga guno na wa mama Fina oba
3: chachi
0: ebintu byenzonga eno byewuunyisa abasajja tebayamba nnyo mu ndongo abakazi be basinga okupika ekintu kubanga be batusinga obungi omukazi bw'ayagala ye okwagala kwe kuyiwawo omubiri kwe kubeerawo kwe kkuba enduulu ojja otunuulira omuyimbi nga ze okyukanga bwoti n'owulira nga bantu bakuba enduulu n'otunula mu batotunula ku stage ogenda kulaba nga abakazi be basinga okukuba enduulu
3: oesanga
0: omusajja ng'akumatira nakulengera bulengezi bwati nagamba gwali naye kasajjako kasendi nkagala kwogera bulungi nasirika naye nosanga omuwala ng'akumatira oba oliwo oba oli ani ajja nagamba balangeza ebyokola mbyagadda
2: mulo
0: otegera kyeŋŋamba mwekyo kakati winindwagi abakazi bamuwagira nnyo kubanga yanyumya sitoro ye n'awabaka kurawudi ye nasooka ateekamu ako akanze tomumanyira tonkwakirira tokola otya newabawo abakazi bangi nga bakkiriziganya naye okiraba azawi najja nga tomboy abawala abali mu mbeera eyo abatiisa abaleza akola atya naye ate ng'omuziki nagwo weeguli nabo ne bamuwagira yes n'abasajja bajja afterward but abakazi beebasinga ennyo okukola ki
1: okujja ako Eddie Anko Edi kankute
0: sabo nayanziza nyo kumpo mkisa guno kogera po na bahudiriza ba radio Simba na ye Swans Avenue tujiwe credit ya amani
2: kale katsoke tuveko mbulango mpo zate nolufanywa tukomeo tuangere kujukiza tulikuwa grasimi mpologo menu njede mechenda musamva kasidi sasa tutovao Femi.

0: Abuchenda mu musanva kasirisa satu radio sime pologoma edembe nechenda mubiri akasirisa emu femwe mwefe tuli musimba Saturday music mix tubuki de chombo nawe bukira mkwano tosikalira mabega tewali ibude mugamba mutia mikwano kansubire muri bulungi akaimba kagweredeyo kavude wa katalea and kando akagamantino amacha mugamba mutia mikwano kansubire mweyagala kunotinya emunya atano munya satu mukaka chena musambu mukwano itira ko tubuzaganyeko hata obuzeko ne kubantu bonga baba Samsamu ate tulabikenga atwe yongira yo Radio Simba. Hello, hello. Wanji mkwano mahadi. Kaledia nawe bale kuuliriza. Ogambo tia walusimbi mahadi. Ye mkwano kale bakone ko tugende. Kare mpano mahadi wa Lusimbi vera vlunji nangeno jendi nkwagala nyo nyini dala Simba Saturday Music Mix numzana subuga Brenda kunoti nya emunya atana munya satu mumkaga chenda musambu badia mugamba mtia Radio Simba hello
1: Dan.
0: Wanji dia kare bambi nawe bali kuuliriza
1: yene ba mkolo tenguluri
0: wai wagamba chi kati olobali bagambani
1: bagolote
0: hey
1: tuliaba
0: wanji
1: tuliaba tuliya agenda kutwa
0: mani nene muri abantu
1: eh antu mugora toka mugora inaga kai bagolote inaga tokawa
0: inaga bagolote nayo chimani nti ogenda twa ukanya na abantu abamu
1: Gema zima.
0: Gema zima mubalia. Kwa gamba nafa batuliranye batusonyiye bachi atusonyiye busonyiye nesa wayonna. Linda ko. Ola mubalire eyo nga bwe mutuuka eyo ngolo muli oka mubalia naye nga bwe mujene wafinga awonga estone tekiba wuba. Munanga nti nina kati gwennino gwendi okumpi.
1: Ola mugoloti. Akati
0: sajagwe
1: ulira
0: mpulira
1: yukila yegwe na kukuka
0: otio
1: atoba mtala kujia ndo kujia ngama angatubuka mtala kujia umubu kilo kwa la mkwari kati ugogwe kutawa
0: kati olavo obitandise tuveye yokubanga nze ninza no kulekela okola kati ngantido ninza no kutuka wanukati kale mabuse kwa tugende bebi
1: kakati kakima sota kakuwe
0: ngande ya yesebo
1: nekaweza kwa mawa aloko
0: nekaweza
1: kwa nabona wali wakorote wali wakwa kaloja yotafaa kuu mtadja wakoyo
0: usembieyo All right, Simba Saturday Music Mix na mzana Subuga Brenda jetulimu. Kumi na lumu omwezi guno techari kulanga kulala. Kumi na lumu omwezi guno. Chikenda kutoka ta sitani kile wali edi correction center Kavumba. Tugenda kubela musi ya neimbira biyange. Tugende ku Las Vegas City. Tulabe abana bweba koka. Ngorono tulaba president bili abili mumkaga. Tugenda kulaba abana bweba samba ganye emimiro. Emimiro nga jidigida. Jiogela jida wansine waguru. Jiimba. Jiko labi yonana inga ensonge nkuru jota ina kuwela bida. Kwe kulaba president bili abili mumkaga. Okikina chia kwa shingso mtuwa logu mugwoka. Omutuwa logu mugwoka. Jangu tunyumiriwe wamu. Ate tufune kusanyu edio mwaka. Jukira anti bituli bierere. Bidaka bierere. Jangu tuchakale. Jangu tunyumiriwe. Ate tuwenaze kenaku.

Nde musamba kusisa sato fema mwefe radio simbe mpulogoma enuch edembe mbabu zako nukubeba zako jona jimutu usake ngalo mzeba sajia fumu suna Julius kutu usako ensonga ngaba zitambula edakika sato zi sekusa umunano kwa kongwezi kuna kuruwarero njagano tuwala mkisa kunukubeba zako mwena betambu dena bu wikiri nukutuka uomu kakaru natenga tuwe soga wiki mpya kansubile embeira etambule dalabulu nchi nyonyi ntulabia mizanyo mche chitambula tumanya biki ebitambula mbie mizanyo na dala kusema zingo Afrika ne wali kubulaya atina utu bauna binji wabula kusokera dala njio za yuzeri mwanyonyi bafa watambude mfena abwetambude fena mteka teka zino weekend ebintu bigenzi maso benanga bitambuli lo bulungi muri bakatawi nyo nyini dala kubanga wali kukodi ya fempira ja fejo na jetufunye weekend tubadde ambutufu tubadde tutambulira dala bulungi era mwabage na maso peranga ateti muni na tuwe gatako kurwange ndo uzanti mwefiriza mweka mwefiriza mweka ule nso nganti muna banyonyi bafebe tambula na bo afazali VIP area oba VVIP oba single ne area nenga tumekinga shu anti tuwango deyo kempira bulirunaku gwe na tumude simba so mbeda bwetu wetambula wendi nyo ngida pwena mbatambu za mpula mpaku sasgena pwena mwenda walisa mwene jabali kila mkulu wange oto atabu ngire yo mpula mpula mubie mizanyo na dalanga manya abale itirabale agents haba kuzanyo kwa mguanga Uganda na mwenye mwena voku mboz na dala ezebio mizanyo kare World Cup agenda masu kupena nga inda nye chibuzo kodi ya fesimanyo wa wajifunye da egendo kuwa kumipira unako urwalero ejigendo kuangula kusende enteka teka zendeze che chitambula zikutusu wako wana fabari haba manye duanga haba girls sports betting haba gamati girls sports betting oja kupera mkwano gwange ogenda ku www.gsb.com oba .girlssportsbetting.com.ug gula wa account genda master kupira nga mkwano gwange oteka kwa deposit wo go ina tumbude simba busako deposit wo agenda kupira kubisi wa mkumpi bitundu tano kubili chikumi atero ogenda kubira ufuna chance wangula kubanga odds ezibira ku GSB siza kuno nyanyinji ti ateneta gosibe mpira runana okuwangula aha GSB egenda maso penanga te ina odds enonje ze jokuwa gwe mkwano gwanga auliriza kubanga twina nche Twitter bet builder kwa kusiba omupira gumu na ino kusiba KMP options obebi okuronda webi suka mbibiri no gamba over no gamba no goro no gamba ne win half time full time echo chisoboka ku bet builder ya fe so rozam control yao wali badewe kwa ta GSB negina maso peda ngate kwanguiza ebintu ebijjo kwanga bikutambulira obulungi enyo enyini dala olatebi kuwa mabe kuomere mbiri kutambulira bulungi kale mo chikopa cha sema chensio na chigenze maso kwa tawansini wa glutimu zigina maso peda ngazenga ngazinazo eloro uza mkonti oboli yao echileji kesezo na kule tulabi game jindo uza nti nze kuruange ye game ya ngambe game ya kampenyo munu ndiguno sofa ye chikopo chensio na wakati we gwanga ili Argentina ne gwanga liyaba nafabali aba Cape Verde nga sine yungereo njagaraso kwa kutegeza kwa mkwano gwange atikina maso pina gati mkwano gwango siba emepira jiri ya na ingo itakukodi ya fe ensava obo mfuna itakukodi ya fe ensava ofune mipira ejiri ya kodi ya fe ensava ye ya star bibiri kumi star kumi na tano star kumi ash onyigo ke government onyiga star bibiri kumi star kumi na tano star kumi ash nonyigo ke embera ne kutambulira bulungi nyo onyiga star bibiri kumi star kumi na tano star kumi ash nonyigo ke embera ne kutambulira bulungi nyo nyene dala awono tuinamu namba ya fair customer care kubanga olwali tuina VVIP server egendo tu accent egendo tu kulira sent onako olwali chidam olwali tuina VVIP en sava
egendo kutuwa kusinti kamaru kuji kwe kenenya wano chat zangu kwa ngabo jimirite unaku waruwa lero tuina VIP a VIP yari ode musamfu ne VIP ticket ya lero tuka tuwoli wado jifuna mangunyo onyiga star bibiri kumi star kumi na tano star kumi ashno njigoke VIP ya kumi tano VIP ya mtuwa lukumungo kwenye simbe za Uganda ordinary lukalala let kick off ya kumi satu ordinary lukalala za kumi biri biri zigenda pazi kuwa kusendi wamulo soru tuko na kukusimi ya customer care ya zero musamfu biri satu mumkaga zero satu zero nya ngambia zero musamfu biri satu mukaga zero satu zero nya ofune mipiri ejiria ate juangula wabula njaka lukutegeza kukonti tiketi za fi tuziwo obudde nga tuzirunda tuziwo obudde musiwo obudde chisinga kutueta agisa kulaba nga ofuna ngofuna emipire jina kuba sente wanga titulunda gezesa titulunda gezesa twagala emipira ejina kuwa sente yensonga lwaki tetulonda kugezesa sono lwaki mpira tujuwa obudde obumala okubanga jikula sente chituwagala ofune sente ate naffe tufune sente mucho genda bugenzi maso opera ngati mkwano gwange onyiga star bibiri kumi star kumi na tano star kumi ash nonyigoke embera ejapere itambulia dala lunji nyo nyini dala njagala kutegeza kokonti abasinga mipira mwagala okusiba olukalala niyo olukalala olwo munaye sigwe ojizanya sigwe ajizanya ensonga lwaki nze nzija ne gamba nti emipiira gino gyenkuwa toyongera kujijo bakira atira gisibe nga bwe giri nga bwe mbanji kuwadde tuyongera ko jiju ne yegisibe nga bwe mbanji kuwadde gwe bobo gisiba toyi yaganti ate mulangira kakati jampa de kanyongere muguno ate nange njiye manyak audio were sibe mipira nga bwe mbanji kuwadde fina tufunemu ekikopo chensio nanga chikenda masno kuyinda tuwala bi timu ya manafu bali aba kepu vadi ekile kike seza lero baba deba ambalagana ne guangalia manafe

0: osasanya sanyu. Wefunire mirinda fruity, pineapple, green apple, oba orange. Funa kamwenyu mwenyu, okabuganye. Mufune mu milliliters bisatu, milliliters bitano, echupe nene ya lita biri, na chupe ya tika ya milliliters bisatu. Mulimwe sanyu, mubuli mirinda.
1: Mirinda, smile, be contagious.
2: Spread the smile. Ebola bulwadde bwa bulabe nnyo era nga buttira mu kaseera katono ddala. Osobola okwetangira obulwadde bwa Ebola ng'okola bino wammanga. Weewala okusemberera oba okukwata ku mulwadde wa Ebola. Weewala okukwata mu musaayi, amalusu, obubi, ebisesemye, omusulo, wamu n'entuuyo ebivudde mu mulwadde wa Ebola. Naaba bulungi mu ngalo ng'okozesa sabbuuni n'amazzi amayonjo. Singa oba ng'okutte ku mulwadde wa Ebola oba ku oyo aba afudde obulwadde bwa Ebola, kozesa jiiki n'amazzi okuggyawo ebisesemye wamu n'ekiddukano eby'omuntu ateeberezebwa okuba n'obulwadde bwa Ebola. Kozesa jiki okwoza amasuka wamu n'engoye ebikozesebwa omulwadde wa Ebola. Abantu abafudde obulwadde bwa Ebola balina okuziikibwa amangu ddala era nga kino kirina okukolebwa abantu abaatendekebwa okwewala okusaasaanya obulwadde bwa Ebola. Okumanya ebisingawo tukubire ku ssimu etali yakusasulira ku namba nooti munaana nooti nooti emu nooti nooti nooti mukaaga mukaaga. Obubaka bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu.

Ochali kusadumere bugula simba chali basajja fumo so na Julius ebulabiri munyo kone sawa omwenda mwenda bache kumide kusadumere bugula simba buliva katawi nyo njagala baju kizina kusuma zikina kwela kona rumu banange tukina kwela walimu neimbira byange mujitu nyumidwe ulambudo mga chisera bidutu libierere bila kabierere kunyumidwa koka jangu ngabo ya gara yamba ngabo ya gara tukina kuzina ngabo tuwa gara tuzina nebe tuwa gara kubanga tuwe zinira bia fetuwe ambali

0: azemu mashuru aliru mudashika munananga omusujaguro mutira mukisawe gaita akugenda kuchitanda
1: abati debuti mpira aya abati de mpira abashambije bali abati mpira najugumira
2: aboje bali na ye bobo sambye minji notuka
0: mumashimu
2: nojugumira ebibuzo bitandika okujja kubanga omuntu atya omupiira kibeera constant tegujja gumu
1: nedda sebo waliwo tiimu ngaomuntu agitya
2: ekyo gyekiri
1: newabeerawo nga maachi nga sina tiimu nti particular tiimu naye nga maachi eyo omusajja
2: sabe yaŋŋamba omusambi omu yaŋŋamba tya yali gokipa nendo tiimu ne bwenjogera ekizibu mujja musikira
0: tiimu girekese tuleke tiimu zireke toyogera ku tiimu z'abasajja
2: kale yali gokipa kyemba nyumya naye aŋŋambanga nti nze bwe nalabanga nga omugenzi Majjidu Musa agufunye ali ku bokisi nze ngota nabagukuba asobole okufuna amangu wagukuba gunywe kubanga nze seteekera
0: ekijja simu golaba musajja wa naye nga yo oli ali mukula alina kyalaba alina kyalaba ekimutuukaku
2: anko wange yaŋŋamba yaŋŋamba tia anti akakodyo ketukola bwolaba ngaomuntu omutya kati osooka n'olinda n'akuba negumala okunywa neweekasuka kati ena abantu tebagamba omusajja abadde
1: agezeza ate waliwo asongawo obusonga
0: gwekimanyi nti abantu bamenyeka mu kisaawe injuries nezitamala na bbanga ddene medicali
2: ekyo kinyonyola omuntu akitegeere
0: oli mu maachi n'akutuka eggumba oba golokipanga oyo omukono ne gukutuka ne bamugjamu naate mumwezi oguddako mumwezi gagumugumu kitundu nga yawonye eggumba lyawonye
1: kakati ezo zisinziira oli bwabanga yalumbye muntu naga nti oyo nfana oyo se bwoyinza n'obutaddemu okuzanya mupiira oli naga nti oyo gunta ajja kugusamba owulira agamba eddogo lirimu
2: kubanga otandika okubuuza olaba omusambi najja mu kiraabu ng'ate talwalalwala bwatuukamu eyo kiraabu natandika okulwala
1: kiraabu ebeera ne bananyiniyo naye nga yeetamanyi yajja buzi
0: kakati abo bonna abo abasambi abakozesa eddogo omupiira boonoonya omupiira gwaffe ogwa afirika wano
2: kati omuntu yeetaaga kukola ki
0: tebaagala kuvaawo wabula gwomupya zze ate tosobola kusambirawo
2: kyembuuza
0: ate bofiso babimanyi
2: kati nze sikatugeze sikkiriza mudofiso
1: babibeeramu
2: katugeze sikkiriza muddogo nzenjala kuba ddiba lyange katugeze ngenze mu tiimu nga bbira zinjala kuba ddiba lyange
0: ate si yajjajjaawo
2: neetaaga kukola ki
1: kakati sebu bw'obanga muggwe temulimu maanyi gasobola kulwanyisa kintu ekyo otojja kukubawo mupiira
0: tosobola gukubawo
1: okujjako nga muggwe
0: olina okuba n'amaanyi
1: nga mulimu ago amaanyi ag'obutonzi agasobola okulwanyisa ebyo bangi babibakola naye tinga tebibakwata naye ate abalala ne bakolaki kubanga banafu
2: omanyi owolereza nnyo soka otubuulire gwe wabiyitangamu otya
1: nange byankuba tete byankuba nze waliwo ekiseera wenabeeranga mu kisawe nga nefuna ekifu naye nga simanyi kifu kiva ku ki ekifu naye bwegamba nga niwanagana nakyo lingamba gamba sibitegeera sitegeera kigenda mu maaso nze ndowooza kifu kya bulijjo tusobogeera ya bulijjo nga niwanagana nakyo bwekigenda kulaba nga nzizeemu nga ndaba naye bwegamba oluvannyuma ennyo nga bwe ŋŋenza enkula nengamba tekuba waaliwo something that is not right
0: katono oyambala egaalubindi
2: mukisaawe galubindi z'amaaso
1: nebirala kale vivi nalwale vivi out of the blue
2: otya
1: tewalina muntu yankola
0: nakonjala
1: nejja era enjala eyo yemu kubyanziza emabega kakati gwengoga nti tewali yankoona oziwulira naye injali yajja ebivine lijja
2: naye Ferdinand yanyumyako yali waka ngaatudde katebe katebe alannamye amagulu agatadde katebe agenda okuvaawo ng'alwadde
1: bisoboka
0: buli nsi eyina ennono yaayo
1: va ku nnono kubanga bw'oyogera ku nnono twogera ku kintu ekirungi naye awali ekitangaala waliwo n'ekizikiza
0: ukantstating buto buli nsi eyina ekizikiza kyayo kakiyita ekizikiza amaanyi g'ekizikiza bumubuli nsi
1: abantu bageyambisa
0: abamu baali bawakana nnyo paka katonda we yatusaasira kama amuwumuza emirembe kwini nga agenzi abantu baalaba ebikolebwa nga bingi kuba bo wano baali bamanyi nti abazungu tebasobola kukola bwe bati ne bwe bati naye byonna bye byalaba tosobola kubakana Ferdinand kyeyagamba n'atuula n'agatta amagulu n'akola ki
2: n'alwala agenda okuvaawo nga mulwadde
0: kati ekyennaku wano ku Afirika abakozesa embeera eyo eyo balemedde ku matiimu g'abasajja abalala bava ne mu retirement bakakumyawo ne weebuuza ettiimu ennamba ekyakumyawo veterani ono okusamba liigi era gwe baakumezaawo veterani n'akomawo neyeekolamu omulimu ndowooza obalaba bagenda bakomawo mumupiira
2: ne scoles baamugya mu retirement ne bamukomyawo
0: naye ng'abafu wano mu Africa wano Kenya Uganda Tanzania be basinga scoles zino ye yali w'amaanyi nga kale ajja kukubira gooli bweru wa boxer ajajiko bannayi mukindize kumuleka abavubuka basamba omupiira manyi kwe muli muwulira muleke abavubuka bajje ne talenti bave mu za academy bafune omukisa basambire ensi yaffe emipiira abaana b'abantu bajja bali innocent abeeri ng'akuba omupiira bulungi nnyo muteeketeeke n'atuuka awantu ne gukola ki
1: nebubula
2: kubanga bye bibuuzo bye tubuuza bu kiseera n'ogera nti omwana kwanda 17 yabadde mulungi nnyo kyekyatuukawo gwemanyi nti abaana abasamba omupiira abato abalungi balina engeri gye babula
0: ate nga banyumisa omupiira nga gunyuma bali talente
2: n'otandika okubuuza kate omwana kiki
0: najja mu tiimu n'asanga abasajja ab'emitima emibi omupiira omwana n'agenda tebadda mu kusaba kati fe tulina obyogera tusobole okusomesa ensi n'okuyamba bannaffe baleke kujja mu butego bwe bumu basiina bye baasanga kuba byaffectinga psychologically abantu ne bataddamu kusamba mupiira abantu ne bakyawa omupiira abantu ne bafuuka bafoma footballers ku myaka emito
1: oyo akikoze oba gwe bakikoze tofiiriza oyo yekka yekka omusambi oyo naye ofiiriza ne famiry ye abantu be bonna
0: abazze bateekateeka
1: omuntubateekateekamunyamu essuubi nti ono wakuba eddiba ABCD
0: so talent zijja kooki omulamba n'ogamba naye taba nno tamunno naawe kooki okimanyi ono yakutte munne
2: okwata kyeki
1: lwaki omuntu yandikoze
0: munno mutaateebe
1: lwaki omuntu yandikoze ekintu ekyo lwaki omuntu yandikoze ekintu ekyo emitima emibi
0: kooki akiretanga kyakusaaga muli mu training n'akiretanga kyakusaaga mufumbe taba nno naye ng'akugambye
1: bimufumba omusajja abasajja bati wabakoze kyobakoze
0: dobogo taba nno mute nimbo ne kooki akimanyi naye ate anaakikolera ki
1: naye ayina okukuma omulimu
0: so kati awo omupiira gwaffe gufiira awo nnyo abatuufu se bebakuba mu bifo byebalina okubaawo
1: baagala okubeera kyebatali manyi okubeera kyetutali okuwalirira noyagala obeere otuuke samuweya ng'ate tokoleredewo obukolerezi kati abantu balina baleeta ebintu ebyo muki
0: olunaku lumu naliwo nekugamba nti oyotali mu setaapu ya tiimu setaapu erimu ebintu bingi okyakijjuke tali mu setaapu nemugamba ono asinga gundi okusamba ono yasinga kokiyandibadde atwala ono naye tali
1: si mpira gokka.
0: Na tali mseta
1: 'Tali mseta kwe.
0: Etimu yokujikola elimu ebintu bingi. Ate ebimu abasomesa babikkiririzaamu nnyo.
1: Sina basomesa bokka. Niba managers, niba nanyini team.
0: Niba nanyini team.
1: Ate naba wagizi.
0: Bakuleso samu mpira kwa basajja oze guburu wajio soka kuba ira ira mazi Yesu, Yesu. Ono kukuba wao na?
2: Omuntu yetaaga kukola ki?
0: Twetaaga ministry ya culture. Ibi ya mbeko kumupiro.
2: Na yu college.
0: Abantu wabu exposing.
1: Zizibu nyo
0: manda. Na uzikira uchi no.
1: Andi kangu uli. Oku exposing wa mundu siwa zizibu nyo ansongo. Nkula yebi ntu bino. Kifana gana. Wachi uli ya. Zizibu nyo nivozi. Akati walua mundu wa joku kwa tobu kwa simu ngalu.
2: Eh? Kato yogena mu exposing.
1: Mu exposing otia. Wali wale uja kuja na kutumuli ya kutumuli zibu watu mamasu. Nga mkua nugo mkua na ediba, muli na emo timu. Aha, wakena mga ambaki.
2: Kuvango mtu wa soo kutumuli ya nakubo butua. Nyinga kutumuli ya kutumuli zibu.
0: Omusambi na kukamba oyu musambi mwete gilizi, gundi ya mkwatida mu. Na vamo KCC, na jamo Vipers, edako sija jogira. Mwinzo kumumanya, nyinga, mchimanyi gundi ya mkwatida mu. Era tamutabi era nayi wano bakola bonna era woto
2: anti mugatta
0: ada kasija jogera oja kuleta obuzi bwawe
2: oyina kutuno ya bakochi etambula yao no manya anti ono bya famo
0: oyina gante eyo timu
2: mutegedde
0: au tokujjawo
2: mutegedde
0: aja kukuba wanu ni era neji kuba ne ujango liku fomo tia aino kuku
2: mutegedde
0: okujja konga muna mumuyina amanya agenja ulagano nawo mupira awo echinene nnyo mujjawo malidi ni ngobale gagoge nokutwala ekikopo akatimu guri kwa akatimu kafusa akachi
1: akati ataga amanya ago kastaga sikana wabira wa okumenyeka
0: era bamenye kalasinga ajja bamenye se usayi gwino kuyika ko kakati gwa wakana Ugoli msamu mpira, sama mpira go, gena mkerezi osabe, we sabidi, gena mzikiti, osabe, osamo mpira.
2: Anna.
0: Ati kwa tutinko. Walwe tuto gira, mitusika, mituvira mwezi kutimu, no tunuli romu sani.
1: Romu sasi.
0: Romu leka. Gumu kulidi.
1: Ola abantu kukunywa myenge olunanywa mwenge nga musajja ajja mulamu ajja mulamu naye nga omwenge gwamufukira omwenge waliwo yagamba mpakika kamwogere kuba yafa omugenzi kabanzu kabanzu yagandi ha rubogo eno timu ya mwenzi
0: Ya ver out no pao.
3: Na musapa kasi sasa kama progress me program endembe. Unesambira byange tournament wanu mukoka koka site. Unesambira byange international stadium wane kavumba muchibuga wakiso. Amateka gafugomuza nyo kunogomgana nga uliriza. Ino kuberango yamba de Gomez, wobera musajjo bero yamba de Makanzo. Etimu ebira kaba sambi 10 nomo, abasambi batano babera bachala. Ngabamba da Gomez songa taba sambi abasiga dogo bera basajja ngabamba da Makanzo. Iranga nengera wali edi center referee bamuita am Cambodia basaba sajja san sava kaziwe. Saidi eri yambi wako mubi wechitambale bruso mutabizi ngato mubi wechitambalo wokusatu yenampara yusifo edachi kaziba tano bili chitundu kuchuka guwaba ngate wali atevye mune tugenda mu penalties davachara wakabe bakuma penalties akatu wanompira gogu tandise timu ya dobozi ya hama babata ndiso mpira nengero msambi guba ita masumbuko ya inaka pira kanzo ya yulise wano refore ya jantuzo misho tinabireba masumbuko aino mpira ya toro mpira muhangu kandibendo kuteba goro yoku vanza Bia Yanga Mnunga! Yanga mnonga team first kiss wasajja basoga bakubye ntaye baba unalikwenda kutukala katagoronga tuli makidi aibanda katubone mpira gwe yongera first kiss na baina akapira waliwo gwe basazo mpire sa waina yona gwinzo kuyuza magomesi ono mwana yede aserera ya gwe wana gomesi ya yurika Gomesi ya yurika bananga tulija kubona ebintu ebiwanvu nebitono
4: wamukaga nga 10 na rumwa mwezo kwa musambu ye final ya neimbira byange day of freedom Bituli byerere birakabyerere

0: chenda mumusamu kasise satu femmefa desima bavanyo kufiranga mchatu uliriza paka sawa zigena kufira kumine mwezi oregulo angabu tambu ya delavulu njinyo wachano mfumbwa simboto coach Vincent Luganda ne coach Kenny Rubogo mutatwala tugeza kwa kulabantino tukuvulira ensi ngabu efanana tucha agenda maso kunsonge yinyini ngabu efanana.
1: Sebo, ebintu ebimu tetulina kubiwakanya. Okuggyako ekibuuzo kiri nti abalala abatagiriimu ensi eyo basobola batya okusamba omupiira gwabwe?
2: Oba okusurvivinga ne mu mbeera endala zonna.
1: World ifaanana bwetyo nini? Ensi gye tulimu ya survival for the fittest. Abali fit be basurviving.
2: Ewa survivinga kakati gukubeira fit ngare tolumiza balala nga tokoze bili balala bewa kola gwe ngomundo ino kwe kula mwomulimu mwoyo guo uba wakusaba saba nyo kuotekende ndo ina olimulutalo otekende ndo olimuzi
1: mufiri
2: olimulutalo wowe bakira esasi rekulide kati ulina nawe kuteka mumanyi mekuba kufukamira kuma vivi nga nawe tositati kubanga chemanyi kumorogota sa
1: okirize mchokiririzamu mwemu yemyezi wadu
2: aha
0: nanti obuzibu bana abato omubulira otya nti jolaga chika jolaga inzo okulemwa jolaga inzo okubanga chogendo kola chigi nzo gana kubanga ze ntuno ulida mwana mutono baje bali innocent tebama nyinti jevalaga embera nzibu
1: bali highly talented
0: ya ino mpira gwe mulungi na ye no mwezi teguwera nabona natenka no kwejuse chakola chamuleta mpira kakati omwana oyo ye yetaga kuwabulwa atya
2: omanyi omukulu mufumbe nabatu uliriza sigambo parenting chikulu nyo ate sinene nyo tetumani chitandikira wa chikomawa walwe bintu na dala munkuza jebatu kuzamu nga tebyogerwa ninga teje ebiri kakati ngosanga singa bali babyogerako tuwani badi tuyambibwa njagali chukue chokulabirako sirimu bwe yajja mu nsi mu Uganda era twatandikanga tuwebuzabuza
1: Teri agala chogera ku. Chakauka kajja kulu
2: mwa. Ne time yetuka ngabantu aga nedda. This is the way to go.
1: Chogereko.
2: Mwana era bamugamba muteka no ngandi wangi. Kogenda na ye. Embera bwetu ne bwetu.
1: Kiri kye nakugambi to be exposing.
2: Njuri abantu ngabana nituba empoweringa. Ne bamanya nti wali obulabe. Akati wali ebintu bisobola okwewala. Kati for example mopira. Tuoleka anga toyo wantu tuwesiga muntu yenna
0: echo bakula bachi ntende
2: ochi udakatia maundi babimanyi
0: toyazika anga to tojireka wantu
2: mujozi go gukwate mkasawo go ebintu bwebiti yo tujugende nga wantu yabana tujabulira kubanga abantu betu wangala nabo sibaru unji
1: oli mkwano kwangi yagenda kuziga eno timu yosigenda jogera muzikirize baba zoku training kasabe kalimu amazzi nebisoto kolu ava mu training akubamba alongoseza wengatu oyee ambi wasini yomya jena mugamba kiki chokole chu
2: litakali bagena dio
1: tusubula jirongoseze wamwe waka
0: eta kama bagenda dio ola
1: koka akubakubenga toze Atikinga tu Musa uye. Ngitukula. Hamza. Tosobola jirongo sizi wa mu waka. Ofachi. Te yagusamba.
2: Fisibo musajja kiberu yatugamba.
1: Manyi kwa ali ampuliriza munywani wa.
2: Omugenzi kiberu yatugamba kigambo chenga te. Chinanga mu musambi ko mupya. Ninga lokwa twali bato. Te ali open kwa mati twategera. Chichi ali ategeza.
0: Nze nategera kubanga abankuza. Omu yatuka ku mbeere efaanana bwetu gwe omumanyi okitegeera nandaga n'ekigere nangamba olaba ekigere kino kubanga nze yanjatulira inoza yali anjagala nnyo anyway nangamba na yazi kenga story na haji nyumiza na yazi kenga to baga ndo jiza wana jite kamwechi gire okujijamu nga chuwese ochitegele na chindaga no chindaga in fact abantu bonna abasamba na ye abasinga tebachira bangako abasinga tebachira bangako
1: basajja bapangise ngato na kugambi ngate yange tesulayo webe nesulayo oyino kumbulira ngo ogitwala ntino giye nkuwadde egenda kusulayo
2: waliwo waliwo na abantu kugamba
1: ate najikwa na kugamba eno giye nkuwadde egenda kuba gole
2: kakati sibo waliwo na abantu za baba nafa mba baringa exposed baba baringa bakuru nalifa ngale tumanyi akati walinga tumuwanga to mpangise kaka manze siku bila mpira munga to mpangise nze yange banguli yange mpya twamulina mu timu ninga kwe tuluza msaje walu gizi gizi just
0: katukomeo

0: chenda mumu samu kwa sisi satu femu mefada sima mwewe nyuku ule nga mchatu uliriza paka sawa zigena kumida kumine mwezi ure gulo na kuruarelo coach Kenny Lubogo mutatu wala coach Vincent Luganda uwe tulibu lunji nyo tugenda genda kwa musimu yo na uwe tubulile chicholo oza kumsonga zino ezele kanti ziku tewansini wagulu tugeza kwa kulaba ntutu tulabula na delabana abato na uwe guineka nga agenda kusambo mpira wamanyecha agenda muntisicha angu nyo aino chete gekira abagusamba je bali bagusamba na ye baino okubanga baina ekibakuuma baba edini omwana mukulize mu dini aberene dini nga emukulembera
1: nyo
0: aberene katonda nga amukulembera kubanga kale katugende ko musimu yo kunoti nye munya 5 nya 3 mukaga mwenda musambu oba kunoti musambu noti nya mwenda musambu 3 noti noti noti tulave gwe chicho gamba kusaidia Simba. Hala
2: Sebo
0: Wai Sebo
2: Mwewa likuweza za
0: Mwewa tu uliriza Sebo
2: Dobozi Afma jinalimo so
0: Yes Sebo
2: Ya ugera katika Awakuli Sebo mbani lisa
3: Mwafo tu kusi
2: Nembewa za Sebo kote Nembewa za ukubela anga Ulunako ulipoti ngano Sikira wa tazle
3: Amen
2: Gatao mahali wa tewe shumi Msongeli wo manya geja matinalimo so ye moge tebyo na andu ite ntiruba terulimi rupira neba anja atena daraba kubuka semulese kubowe da moge lela muruganda luwampu abana kutachatula kulijunilo kutambu kweto alanga wewagala nengo weto ulimi lulipiki
3: rupira
2: kati kuchemonge tenyingo kwe chokula vilako banda Uganda vama mpanji kati umanyibe chanila wezu kugenda kucheyo nenga we unyo kubanga vana bafite mbuzi za ulea sambi miyake vidi nabula nga tejinchamu lava miyake satu nebami sana international nena abula nga tachauli kisawa chokula vika ugeno musti ngana gali eyo mugeto gali ne banne bakola ebitasaanike so gwasambibwa oba gwe twasambanga yabeeranga yo ebintu so kyennyini omusambi gyoteeka okwewala ate tukapikola ezo tebakyabiriko era nkubuulira kati kyemwoge tebaki bemulese balowooza ati ate muli mukubuulizi neeno waka naye nga muli mupiira kati nno ffe tugamba tutya mwami Uganda chagami kuleke kutia kwa mliro kukere awuli lako liki
0: awulire
2: awulire kubawa kati ya mili Uganda jifuso jike kwa na hoti manyo mpira kwa jifuso mwini mwogote ni siyo na kati mwota yo kukata mbibo gami ito hindo kuzo mwano wemi akabi na majidu sabu manyi nili apayo bie sabi kwa lati sabi manyi ensonga eyo tuleko kisiba ku gavumenti wabula abaana benyini bebakayagala kibagala okimanyi kakujukizeemu amikoca eta nti twetuuma nga amanya muli mukatawo kamekataka naye nga mweyita amanya okwokwegomba tekyali omuntu yeegomba nti singana ensambanga gwo
0: anti yegomba ani gwamanyi kubanga tosoma kwegomba majidu musigo otomanyi
2: otomanyi
0: okutege
2: sakino nze fundikira namba abana benyini bebane ko nze kakubule nokubula kati sikiriwa kwegomba emyaka singana embeerwa ngoyo myaka abiri kumpira kulema kuti omuntu emyaka abiri kati no kakweyo kamuwano sebo minaka lenzi na katikeba si yo babu kwenye saa katugamega kutuwa kubanga piki
0: ee
2: kariobana babu kwenye sezamu wano kapuraga gundi ukatete lafu exerciza
0: ee
2: umana kachari mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuliri mbuli

0: day. Wasuzote Uganda. Koloko koyake. Amachago. Gavusa manyuvu. Ngateno runakuruo. Rweyonge dokubero ruakabi. Wampulis ganya nunji. Gula voice bando ya MTN yona. Wakati wesawe mune bidezo kumacha. Wefu nile dachika satuwezo uwerere. Ezikuwa MTN kwa MTN. Nga zimalo runakururamba. Nga star. Emu noti noti stabili emu hashi. Ofu nile dachika zezo uwerere. Buli runaku. Sumurure chivozi cho. Kemera kukabite wo. Kwasa ganyazi hasozo. Kubira kumuzei. Sumurure omurilo kukurimu nedachikezo uwerere. Okuvamu MTN. Ngaturi wamu. Inkura gana ya fitere mesebwa.
1: MTN.
0: MTN. Irunga mizwe chitongole chi Uganda Communications Commission.
2: Mumiaka jenkaga, egwanga lino bwe lyetaaga ng'ekyokunywa, Uganda walajia wangawo. Mujechina nane jechenda, nga tuwuliriza kadongo kamu ku radio. Kububaga bwa ssekukkulu, Uganda walaji, yabangawo. Atakati ekintu kyakyukamu, anti tulina obubaga obw'enjawulo, nga ze house parties, obw'oku mabiichi. Olwo nga tuzinira ku nnyimba zetusinga okwagala. Era Uganda walaji, waali, omutima gwe gumu. Uganda walaji omwoyo. Kati ali munda bikempya choka mbuomi wa febulio wa avulijo Uganda walaji ichoku nywe chitugata kati na ajabu ze miaka angaga ichoku gatawa na Uganda tutundi bwedi yaba batana wiza miaka kome na unana nunu wegende nisi
3: Abagana be chance runo nakalambira nga gamba nti yala vumiza nyo mutwe era byesu nyo

kale wabale kubango chia kumide kuruwagula Simba na tera tuba tuingideo ugena maso no kubanga tukutusako mpakaze chukopo chensio na obache wandise World Cup ama nyanza isha powers nja kubanga negative wako Abu Dhabi okusako nebulusi omutabizi wetu gendo kubanga tambla akaongezi kwa nako lwaliro esaa zija kubela bili nga timu ya guanga ili ya Morocco batu nkane guangi la Canada tuliku round ya 16 obache wandise round of 16 wetuli ilanga onako lwaliro tugenda kubela nga tufunako asoke dada kubela nga ingira quarter finals nga tunatilo kubela nga tuumba umbako mpaka ze chikopo chensio na nenga nyongela kujukiza tutambla mune manafa wa champion bet abagamba anti gendo soro.

kubirango siba nabo ku www.championbet.ug gendo sobolo kubiranga ate usiba nabo na dramu mpaka zino ezechi kopo chensi yona buterev ogene maso no kubiranga ate owangula ensimbi juka nchangu nyo okubiranga ate wandisa ne champion bet atenga changu nyo okubiranga ate ojayo ensimbi ineba na faba champion bet ku www.championbet.ug nenga dotibo logistics na unakuruwalero nyongera kutegeza tugenda kubiranga tugaba ensimbi emitwalo makumi atano bweddu na dala mpira guno gwe tugenda kubanga tukutusa konga timu yegwanga iria Canada batunkane gwanga iria Morocco cyo no kubiranga okola akwata simu yo onyige star 255 star mwenda emu ash star 255 star mwenda emu ash na yesu butere baje kubiranga bakusala ke simbi zigena kubira 12 zokazoka ku mobile money mu kutugo nago nago okozesa butere busobola kubiranga oyingira akaluru akukubiranga ufuna emitwalo 50 gwe du mpira gune guna gwera tujja kubiranga tukuwa omuwanguzi wano kumpewo anabagenze maso no kubiranga wangura ensimbi naye nga abambe tambula nabo abalala techno kasanga ti bongera kujukiza nti gwe anonya esimu atengera oyagala kubiranga ofuna esimu ku kibanja mpola techno kasanga ti bagama nti batunda atera basubuza amasimu agasimato ko sako ne mapesa atenga masimu gawe marungi dalagali mo original kati gwe tagazi samsanga techno iPhone Infinix ZTE izi common izo nazi as iPhone bazilina abatekino kasanga ati katino bongera okujukiza nti bagaba amasimu bwobango genze maso nokubiranga ate ogenda kumukutugwa bogwa TikTok no commentinga na dera prediction yomupira ogoba kugenda okubiranga guzanyibwa kati gwo omuntu agenda maso nokubiranga otuka prediction yo bagenda kubiranga bakuwa esimu agenda bugenzi ku TikTok ya boteke mu tekino kasanga ati oba follow nga sobola kubiranga ogenda maso nokubiranga opredictinga butere bajja kubiranga bakuwa esimu ati still bagamba nti mu campaign eno jitimu ya World Cup buliwogula esimu ya tekino kasanga ati kusimu kutekino kasanga ati bajja kubiranga bakuwera ko ekirabo buliwoberanga ogenze maso nokubanga ogula esimu butere bagena kubiranga bakuwera ko ekirabo nenga balina kibanja mpola ku masimu gonna gonna aga smart okusako ne samsanga na drago eyetaga esimu ya kibanja mpola jukira nti bote bateba kusaba musingo gonna gonna teba kusaba musingo gonna gonna iranga amasimu gawe bagayingizanga mapya bebasingo kubiranga baleta amasimu amarunji okusako nezi chaja katino solo basanga ku mutasa site molawe kasanga ati ku mafuta ga torch energy okusingiriza ne kasanga ati awo okulinana in fact kasanga ati okulinana ne afro club mu maso ga katala kapya ujja kubiranga obalaba atenga mu abeseta baganti bali wali ku SK Mall ngo yingira kibuga seta ngo ova Kampala atenga enansa no basanga wali ku mastore awali MT jakali tun siba tunude mukubo liye chebanda wechipando jachira bacheru kiriko techno kasanga ati 7 osobola kubiranga ate oyichirayo nayenga okwo walaba fere techno kasanga ati baganti osobola kubira ku namba zawe eya note musambu note 3 biri nya mwenda munana 5 mwenda note musambu note 3 biri nya mwenda munana 5 mwenda oba note musambu nya emu note 3 mwenda musambu 5 mwenda note musambu nya emu note 3 mwenda musambu 5 mwenda oba WhatsApp eya note misambu jire 3 nya musambu 9 musatu 8 munya beba na faba techno kasanga tebagamba nti wangula esimu lunaku ngo tebereza ngo yita ku mukutu gwa gwa TikTok wali ku techno kasanga ti butere vosobola kubira ngo wangula ensimbi atera gwagula esimu yabwe baga nti bakubira ko ikirabo bulogula esimu okuba na fati aba techno kasanga ti katino yugachik super baba gamba nti gula enkoko ya yugachik super esabikidwa nenga obuwomi bwewe tebwina kikyusemu kakati no choino kubira ngo okola gendo sobola kubira ngo ofuna enkoko ya yugachik super jukira nti balina bajirina mu bifi ebyenjawulo eranga gwayagala ekifuba wekiri gwayagala ekiwawatiro wekiri gwayagala ebisambi ebinene ddala ebirugumite bannafu aba yugachiki bagamba nti gendo sobola kubira ngo ofuna enkoko ya yugachiki eranga buliwotegeka enkoko ya yugachiki kabira kasera kasanyu eri famile yo katino gwe munasimba nyongera kujukiza nti neimbira byange finali ya mwezi guno eranga tugenda kubira wali Kavumba izinaku zo zigena kubira 11 omwezi guno kiba kitegeza rugena kubira lunaku lwa mukaga tuli wa kiso Kavumba koka sito kuyingira rugena kubira mtu walo gumugo kagoka ensimbi za Uganda eranga kuruno lunaku lwe tulangiride day of freedom lunaku olw'eddembe
ebituli bituli byerere byokka byokka bitugenda kubiranga ate twambala kwata bukwaso omutwalo gumu subira kubiranga ate olumba ekavumba nga 10 na gumu omwezi guno ogwo musanvu wetugenda kubiranga ate tubera tuingiro na kulwa mukaga tufuluma na kulwa Sunday kakati nokoka koka city day of freedom nga nembira byange finali tugenda maso nokubiranga tunyumirwa endongo kakati no yo champion bet nakutegeza akonti bagamba ntigena maso nokubiranga usiba emipira ine bana faba champion bet jukira ntibagamba usiba emitwalo 10 ekiba kubuzibwa nabona giri risk free bet atenga ogena bugenzi ku www.championbet.ug butere vnogena maso nokubiranga yo wandisa eranga a bet yesoka ya World Cup teri ko risk yo nayo na cyangwa kubiranga yo wandisa cyangwa kujya ensimbi ne odds ezisinga ne banafate aba champion bet abagamba anti registeringa zanya nyumira World Cup ngo wanguranga ate championi katino gwe omulimi ayagala kubiranga ate oyongera ku makungula go abanafa aba Faith Agro Inputs bakuletedde kasoli wa DK 777 eranga kasoli ono baga anti mukubala iye kansa bosimba ensigo emu mu kinnya n'ogoberera endagiriro iye nima eri ku mulembe buterevu osobola okubera ng'ofuna iyika ensawo 35 muyiko osobola okufuna mu ensawo 35 ku nsawo 40 eza kilo 10 eranga kasoli waabwe abala emisoli ebiri ebiri agumikirisa akasanja akula mangu ddala eranga angagwe omusobuzi bagamba nti 10-10 wagena kubera ng'ofuna ate amagoba nenga okumanya ebisingawo ku kasooli wa DK 777 akuleteddwa abanafu aba Faith Agro Inputs osobola okubera ng'ate ogenda maduuka ga Faith Agro Inputs mu Kampala wano ate era na maduuka gonna gonna agatunda ebyobulimi ojja kubera ng'ofuna kasooli oyo katino gw'ayagala okubera nga omanya ebisingayo osobola okubera ng'obakubira ku noti 75M 93848 noti 75M 93848 banafa aba Faith Agro Inputs abakuletedde kasooli wa DK 777 kasooli abala ate emisooli ebiri ebiri buli kasooli naye nga ayagala okubera nga ate era okola ku nsimbi ng'ogenda maso n'okubera nga buterevu oyongezaako ko ku business yo banafa ba micropay bagamba nti kwata bukwasi simu osobola okubera ng'ogenda maso n'okubera nga banoonyaako bali bugenda maso n'okubera nga bawandiisa ba mobile money agents era nga yengeri yokka gy'osobola okubera nga okulaakulanya business yo n'okubera ng'oyongera ku nsimbi ng'ofuuka ate agent wa micropay kakati no micropay bagamba nti kwata funa bufunyi smartphone otekeko ne float kati nosobola okubera nga owa abantu mobile money ku mikutu jona jona abateekayo abajjayo abasasula school fees abasasula bills ezenjawulo URA NSSF abagula bando abagula airtime bonna ku mukutu gwonna era nga bagamba ma micropay nti sawa zino bakyagenda maaso n'okubeera nga bawandiisa ba agent okwetooloola Uganda yonna kati n'okubeera ng'ate oyagala ofuuka agent wa micropay bagamba nti osobola okubakubirako ku namba zaabwe okuli noti 7-6 noti 9-3-3-9 noti 7-6 noti 9-3-3-9 oba ya noti 7 noti 2 4-6 mu noti 4-9 oba bakyalirako wali eri ku ploti 3-1 kanjo cha street yawe kamocha ku third floor ojja kubera nga olaba ekizimbe ekiriko World Life Tower building ojja kubera nga ogenda maaso n'okubera nga obafuna banafate aba micropay nga bagenda maaso n'okubera nga bakutegeeza nti genda osobola okubera nga buterevu imufuuka agenti naye nga last year Radio Simba wamu ne second promotions baga nti bakutuusaako Dr. Jose Chameleone ne bandi ye yonna yonna wali eri mu finals za World Cup ku Stagground Hotel awo oba ku Stagro Hotel emubende tugenda okubanga tubeera enaku zonzi genda kubeera 19 omwezi guno ogw'omusanvu okuyingira kugenda kubeera 1,000 gwokka gwokka ate nga VIP ojja kubeera ng'osasula emitwalo gigenda kubeera 2 ate nga emmeeza egenda kubeera ya 30,000 second promotions yageze maaso n'okubeera ng'ate akutegekera ate bagenda maaso n'okubeera nga bateekamu ensimbi omupiira guli wakati wa ttiimu y'eggwanga erya Canada abategesi bagenda kubeera nga batuuka n'eggwanga erya Morocco Morocco bajja mu game eno nga World Cup ono okuva yagenda maaso n'okubeera ng'ate atandika zizimu ku ttiimu ezitannakubwamuko mupiira Canada ekubiddwa emipiira ebiri mu World Cup ono tujukira bulungi nnyo nti ne game yennyininyini yasembayo tibagenda maaso n'okubeera nga bagiwangula naddala nga ttiimu ya Switzerland egenda maaso n'okubeera ng'ate ebakuba omupiira of course watendekebwa omutendesi nzala y'eggwanga erya America Jesse March ate nga bo
abasajja abamoloko bazze mu mpaka zineeno ngo of course baluubirira okubeera nga bamenya ebyafaayo bye bateekawo naddala World Cup asembyeyo mu ggwanga eryakata. Jjukira nti Morocco yasobola okubeera ng'esenvula paka mu semifinals katukundi guno bali ku round of 16 zebagenze maaso n'okubeera nga tebatuukako nga baluubirira okubeera nga at least baddayo wali eri mu semifinal. Naye nga ttiimu zombi of course okusinziira ku mutendesi Jesse March ku mulundi guno akozesezza ka system ka 442 classic bana bana babiri yagenze maaso n'okubeera nga akosa. Jjukira nti ttiimu y'eggwanga erya Canada zezimu ku ttiimu ezisambira ddala omupiira ogw'okulumba newakwadde nga babadde n'obunafu bw'okonvertinga ng'emikisa era twakiraba ne geemu yennyini eyasembayo nti baafuna buli kika kya mukisa ne balumira okubeera nga bakonvertinga bagenda okusamba ttiimu y'eggwanga erya Morocco. Morocco ge gamu ku mawanga agatali mangu gaakubeera nga ogenda maaso n'okubeera nga oteeba omupiira y'ensonga nti ziri a bit organized ate nga basamba as a team balumba as a team ate ne bagenda maaso n'okubeera nga ate badefendinga as a team era ensonga lwaki olaba nti ku mulundi guno tebazze na strike oyo atuulawo kuba omulenzi Ismail Saibari akubanga attacking midfielder ate ebiseera ebisinga gwe bakubisanga false nine nekiba nga kikulaga nti sofa ebeera tricky kuba batomanyi musambi kyagenda kubeera nga ate abeerawo olw'ensonga nti Brahim Diaz batera kubeera nga bamukubisa bali ate n'omusambi Bilal Alkanusu naye batera kubeera nga ate bamukubisa bali so kiba kitegeeza nti ttiimu eri beat tricky naye amaanyi gaabwe era nga yo Morocco of course tugamanyi yo mukubeera nga ate ebiseera ebisinga baagala nnyo okubanga bakozesa wingi zineeno ate era ne ttiimu y'eggwanga erya Canada olunaku olwaleero twandirabanga abasambi nga Jonathan David gwe batera okubeera nga bakubisanga winga ng'agenda maaso n'okubeera nga supporting omusambi oluwasayi omupiira ogwasemba Jonathan David yalabika bulungi nti yesi yalamira okubeera nga akonvertingamu k'emikisa neyo omu ku basambi abalabika obulungi naddala ku ttiimu y'eggwanga erya Canada bwe bali bayitawo okubeera nga beesogga around ate of 16. Jjukira nti sofa Canada zezimu ku ttiimu ezitalina nnyo byafaayo ate obutafaananako na Morocco kubanga Morocco nga bwenkugambye tournament yasembayo baagenda maaso n'okubeera nga ate buterevu bakuba paka mu semifinals bano basajja aba Canada bade bakuba mu knockout for the first time naye nga bwoba batunuulidde Morocco erinako ku nkizo kubanga n'emirundi ebiri gye basembyeyo okubeera nga basisinkana era still Morocco yakuba eggwanga erya Canada oba ojjukira bulungi mu ggwanga erya kata Morocco yabakwata zaali goozi bbiri naddala ate ku emu ate ng'era yabakubakoko ne 216 awo zaali goozi nnya ku bwereere kikulaga nti ttiimu y'eggwanga erya Morocco balina ebyafaayo ebirungi naddala ku ttiimu y'eggwanga erya Canada. Jjukira nti Canada ebadde struggling nnyo naddala ogenda maaso n'okubanga ekuba Abafirika egenda maaso n'okubanga struggling nnyo ttiimu eziva ku lukalu Africa zibadde zigenda maaso n'okubanga ate zijibonyaabonya naye nga of course oba tutunuulidde ttiimu zombi kyewandigambye ngaba key players baabwe ku saidi y'eggwanga erya Canada omusambi Jonathan David y'omu ku basambi abasinga okubeera nga bateebera omuti omupiira yetimbye mujozi namba 10 omulenzi yali ku ttiimu ya naffe aba Juventus nwakadenga season ewedde ku Juve ebintu byatambula bulungi naye ye key player waabwe atera okubeera ng'atambulako ensonga of course n'omusambi oluwasayi abamu ku basambi abazze obuzzi sofa y'omu ku basambi abayi positioning obulungi alina pace era nga tusuubira omupiira guno okubeera nga Canada ejja kwagala okubeera nga erumba newakadenga Morocco eyinza okwagala obbakwatiramu break oba kiwandise counter kubanga Morocco ebiseera ebisinga bwe yasamba ttiimu erumba etera okubeera nga egenda mu maaso n'okubanga etuulayo nesobola okubeera nga ebakwata ate ku break side ya ggwanga erya Morocco of course omusambi Ismail Saibari alina goozi ziri 3 mipiira 4 omulenzi oyo ne ttiimu y'eggwanga ttiimu ya Bayern Munich yasobodde okubanga emaliriza y'omu ku ba key players baabwe of course abasambi nga Achraf Hakimi in fact line ya Achraf Hakimi n'omusambi Brahim Diaz gyensuubira okubeera nnyo effective onakolayo ku ttiimu y'eggwanga erya Morocco of course n'omusambi ate Bilal Alkanusu so ku lwange nsuubira nti ttiimu y'eggwanga erya Morocco balinako enkizo nadde okusobola okubeera nga bayitawo onaku olwaleero okwesoga round of at in fact okwesoga quarter finals newakaddenga Canada bajja kubeera nga ate bateekawo embeera. Abudi yabe already yatwegaseko dda katuguyingire tusobole okubeera nga ate etugubatuusaako.